0: nga na che din che yin ne jik bu se ba yin jik din ti ka la nge war so zi che ne nga lo de bu yong su ma shi ra ju go ma shi la gua du ra la
1: nye xin ge nga yin ne din che ba
0: tāngu chē nā rāngi wār cē gā yōng lōb chī mō mō sū bī sū mē cī chī gī dū lā mē bī sū sū ngā zū chēn cāng gī rī wā chī gu dī dā ngā zū mī cāng bē dī rāngi mē bī sū sū rāngi wār rīg zē chok bā yīg zē dāng rō chē Rangi pian to yoshi la Nui kye yoshi Dine chi la Waa nganyim to langgo basa zonga yong Ya rangi nienda chedi woshi Mi nga shigi la Nga re tonju Tendo mo chena la kigash da dang Nye shingi mahri sengbuduwe Nye setakchwe shingi yu Yine nye haguki Rangu nye wala zibu shidadu Nga semche da shina ca shu di Pomo minye tomo nge sengbi
1: Ola Nga li chang Jengi shimba cha sha nye Murang sa thukri la. Murang sungyeb che thukri.
0: Waag amen na zeni. Nye le ma dewa dhur dhur chukwa shi. Waa zene buku dintre chi shi. Ngane na zhe dintre re sha. Ra samlu ya wotong la. Kimza dintre chi. Rangge la kibadu ge a.

0: rangka shubi ne nga samcha me. Masi ne, rangka nga gyu me mna ma ri. Nga jik chungbuta ga, ni samnya ki gyungam chen di zhen men ba.
1: Gap yun nang chubsu nge. Tundo do zi su na. Didu nye kirang sega yon zi, tunda di shu wo samchu. Ine kirang pake buku chansi chichi na. Chichi na bu tong za, chwa shira du samji, nye shu nyu ya shita kaba yo zi. Nga o, nga chang zi ge, kyang do yung yinsi lup za. Nga ra bet hang sambe sor si che chu. Nye kirang la, nga ra sim na ge chi shu yin. Nga o, nga xie ya di, ke si chang zi ge, kyang do bu yin na, nga buku ni yo ma zi. Gen go che du, su so kang bu je me bu che. Kena su gen go che du, yo ju nye yo zi. Nga su yo ju zi. Kirang ge yo ju ge.
0: Nyesh ta che to min tuwa. Rangka nga zombi ne, nye ngui zi gyabro che dek zi.
1: Nga gyuda me din zhe zi bie.
0: Rang zi. Rang yi na. Ya chi nye du min tu.
1: Nye kirang shi wu. Gyab cha bie da la, lo shi zi yo ma zi. Warga ama da hua zi nye bie der ju. Sen ju nge. Nye kirang to che na shi wu. Nye cha bie pa li la jia chu si da.
0: Me, ma seng me.
1: Alle sehen da, die nie kiran ge lev nang xin su yubi.
2: Wei, Chang Zi, ning jib duge?
3: Gile mi ning jie.
2: Ran le ning jie min tu su yubi. Mi zi siya la, po mu sa di gyan guo cha yong yu su yi. Ji ma ngai gyan guo cha su na, ran ge nga duk dan jing ma shuba.
3: Mi tsang me, ki bu pu nye le shik risi. Ke si nye me ji nga shibi yi no.
2: Chansi kem nye dada, kari shida mo shis. Rangya nga oyu shi yu be.
3: Rangya tabro bo, oyu kari shi yu re.
2: Basi rang me ba, tenki yu ma shi.
3: Kari shi yu, tando jik shi da. Rangge, gyewa ngwe mu yue ba yi qik duwe.
2: Ke si gyewa ngwe ma yue na, nye dian de rang qie mi zho. Xie mu de mi zi de, nye tab ki qu dung xie rang yu de de xin xin. Si de nye rang kim bu zhe zhu yi. Ma ri, si de rang ya nga qie zhu yi. Ani si qi ma, nye pu lun ti yi zhi.
3: Rangge de dian si ka zhe, su su go cui duwe.
2: Nga si qi ma tong do rang yu de de wu yu.
3: Sishim rang nga nyimdo dhe tuya che du. Sidi nira kibu yung che.
2: Nga nyi lam sa chimtien ki sa zan che ngri. Kibu yung sing pi.
3: Tidze yung marta. Yung shu le kanga chimbo chi goro ba. Kya gam nyen chi kui zhu chu go. Tsang mo go chi. Mui chu na mo zhu shi nir. Jima men ju cha gin yar ching su na. Hua zi. Men gar da ga chi yur. He si cha bi yi na. Hua zi le le gish se. Nama shi le ni kim zang sim ju yur. Huazi chansi kip du ngani le zhachak yung bai kye lin shu. Nye borsho xe nang uyu bai?
2: Borsho yin nye budu.
3: Asi, da tisha. Mungu shi, mungu a.
4: ちめきょが。はすれ。ちちめきょが。じゃあ、しょだ。ラキガンバルディスイケブレ。かしよじ。やおけけみとが。にえのんきょちんでじして。ごべそしてじゃ。ほ。わらににがちゃとんさ、みこにと。はてだ。ばがそのがすたち。お。わざよ。すまそわ。
2: 阿妹都是来打四个人不进，蒙西，我来打我，实在看看姐不会有啥子亲戚啊，他们顶着你钥匙呗，看看姐姐不公没有着，蒙西，你让他们丢，

Sarki ki tunzhu tezu tatong pamei chongni sotab ki shijimabu chonggu yuebi rangu tuyambara kongzui amata nyamdu tatong lo nizam shibgu yuebi.

Tene muri nam, jikju ni tui ki tete lhuri ngang chiri tuanyo. Muri ki reng lu le, chirin zai yu shik chilu chen ne, su chung we puru cu yisim rabdu chochi. Puzhu ju zhang zam ki muri shi la, tamdu kyu ne, pachur chizi che bata. Teje muri ki reng lu zhilo gyam ne, rogdo nam pachur dongzi che na ya, Puzhu ki paru dengsung che ne, zhen yang xian cui, komata pachur che do mi ju. Dona, chou mang bui tene ju na, kanda de changzhu se gui tu, zhu de bui chak zhang so jia di da ki, chang bora hang san gui ba, nyam du zom du, hale, hang san gui si yu. Wen yang dige ku yu cha gen ki, kwanzu jik du nyam zom che gui chung wa si. Ka yin si na, cha gong tene kwanzu, kanda de chang su chi we gui ngara kate jo jie ki, gi zung kui chi bu ti si. Ti gen bian digara ni, zami to, zhu gi du zo che shui si du kyu ru yu.

wen ya teng cha ra ko zu ne ge gam di ne che tong gun shu su qiu si teng yang be za dang ti ngun si de bu qi le suo zha ri ta jie zai xin da ge kim xi yin du te zui nyu zai ji zui sun tu ji he ngun si ta long dong zha ya ngun ne di lu cuo xian bie dang mei ri ge suo zha mang da xi ge su ne nga zi ne tong ju bie da Tien ki cha ra, gowa ra sha jibu pengyu lu shi yubo ma se, longo chiji kong ne, juk zobe pengyu jenduru te ra, rang jibu shu shi yu. Gowa ra sha ki tante pa ra, gigab di ui yu tu cho do chi shi yu. Ka yin si na, te numue sabab la, namza lao ki gyundo tuen pe shi. Numue ki zadan che bat ha, dipzi jen ki sa yi buwa ra, chik tu jen ne, Mokyo ki loji rikyu gengar e chakshing. Teni, jilin nga donzam singbe rikyu ji yin shing. Gamsay togi rizhe toshu kachile chok.

Siti jin chorong samyo yang sara ki, chakdo yu ragwe choro nyam gawe kimshi shi kodwen che yu. Techen chukyun ti rizu kwa ne nungwe su yuk chen ne, der yu ta damnyi pyon chen shita kya zoy na ng te zhong. Buli dan galen baya xin jen ki rewa ta kya zoy jen zam su, shi yu na zo jik du chungwa le, ki gam di pyon sum chok shu ki go ba sar shen che yu. Gamsa ta kya zoy, dikei ce so la pyon do rib ta rib chen tu pyo. Gyazu ta gamsa nyi ki jewe te ne te se she kan le che tu. Te yang kan de de nu gyazu che men jang mo su za men to gu chu gu chan na sum cha chi ki si kyun ki to ge shen yu la. Teni se ko le to gu tun kong pi sum sok shue ki ne jia sa she kya shi. Dongbo ti da ki par sen tu. Kan de de ku shen ka ru le ya ce so pi sum so ba zo mi yu. 我讲听你，天公配送错信，我咋了报报的高位，可惜言别。日证明其境外也曾经那么难做，配个解释去。别呢，他们的都不是。可你每年抢买他们那车去，碰到他开学的事。 Koro, chakri gabyo ne pokwa mianjing, koni topna kondo si yinxing, gedyu si ju tong gomba si ki wangki, kobe pondo gabo lo kyuwa si. Naze ni kwe kimsi yinbe, koro kangdo jigwe ki dyoro yu tse ngangyoro cheto. Lore yerdu chargabsu, naze nang shuruwe kegyu chuo nazo ki, simse kwe mingtingdo kibi. Tom xian dan zhao wan, kui jian yin ji, xin xie song fu.

0: priya yin gyan.
1: No, hongo di nye kong tsa lam tsa angos. Le si ten ten lo jiba tu de.
0: Oda kiran ka chum tsa lam tsa ti na su. Ni kiran liya tega pyubi.
2: Jidu khabar, legor ye guji. Chu jik chu, chu jik.
3: Yamin kimbe nukhung tibu mebata. Gona guyukur soki yamin ni chuntun si gyokbu qingpi tang du pipta.
4: Qingpi tang ni nanye di tang ki qile xiepshu dine si yin la. Geyung ki gyuji congda si gya yin. Pyeongchang su lojo yen ki congkang yinbe che yinbe. Tolu debyo yi qi nang cho.
3: Qingpi tang ki tunze qingpi lu ni. Gyekab ki qiwa la ki yubi yamin natsu ju si si yin.
4: Zixin ki ningju rangle zhubi menju ti. Supur na suktang, shorgyun kanya mebe tohne, gunye ki nukung sangtu. Nguantun ki lengyur tablan ki menchu, nukung ki zawar gyene, ne nyanche si tubla, menchu ki gyurim nang. Kup gya me gui la, nukung la simpe jung me gui tang, nukung la shakju yang chi me gui be. Deshin jambe go ne, ne nyanche si tu, cherik tang tunbe go ne, nukung la zangzhi che di. Nebu tang nyanche ki nani zangzi che ne, yame genbe go na wa tang. Guyu kwa wa so ki, na kung mi de wa na cho yung yu cha ki yung tu. Qingpi tang tu pip tang. Rimi to qingpi lu mian chu nyam lin tang. Rimi to na dong pu ni nyam lin che cho be. Ya mian ni chu tun chi, gyo bu qingpi tang tu pip tang. Yung tong ya mian ni ri tang, te wei reng xin ki ya mian ni la pian bu yu. Ya mian gen be, na ga gu tang. Na chu shur wa, chi cho nyam ba, go na wa. Guyu kwa wa so ki, ne da la, mi xie ki pian nu dian yu. Ta se sa ne. Tasa nyangzhen lam fu kang mian kang ne du bu sarbe ka zhu, qingpi tang cong kang. Ka ba ang zha, le wo ye gu qi, chu sum gu gu, gu chu sum. Xi zi sa ne, xi zi sum zhu zi kui, zha di gi lam, lam xi du kui xiang ngui gi, lu mu zhe di kui ka zhu, qingpi tang na nye mian zhe cong kang. Ka ba ang zha, le wo ye gu ni, ge dun le wo ye, xi le wo, lo ke sa ne, lo ko chong gi ne dong qu, guan bu lam lo ke lup chung tang bu ka zhu, qingpi tang cong kang. Kabangja, lewo ye gu sum, dun nga nyi lewo, ge gu gu.
5: Omo, chima chimbati gari chimele.
6: Bala, nye maa shurgu yuda. Bala kirange maa di lemba gari imbaji tibu nanda.
5: Maa di chima chimbuche, zangma zangma kyangche, dende wesek maari.
6: Wese ma na riba la, bala kina si nanda. Di nana ya, pöle gi, xie se rinbe, xin ma che. Tendu, di ma, zangma zangyang yinba ma che, chi ma rali ya yubi chi xin mishduwa.
5: Wese ma di, long ni shu la zong qinbe, le ba nying bache, mui me rin ne, shu xia lak zhe su yubi ma di, bu ne yang duwa.
6: Xie se rinbe, tuan zhe yin zha, tuan zhe su zhe gi cha gen yin ne zha, tuan zhe gi to dam yin ne zha, qin be da, min zha wei nian bu xio ri.
7: Wese ma,
3: Xie se ribe tang zang jima. Qingpi tang ki tunze qingpi lu ni gyekab ki qiwa la ki yubi yamin natsu ju si si yin. Zixin ki ningju le zhubi, minchu di nguantu ki lengkyu tablam ki guni minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang kap kya mi gubi tang nagung la pokto mi be toni shogyun kang ya mi ba yanin sang tu.
4: Gyun tong yamin ni ri tang, te wei reng xin ki yamin ni la pian bu yu. Gyurim yong la xiepshu yubi, xiepshu bu chi la gen lin yu. Kaba ang zhang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu. Gu chu sum, san ye. La si nyang chen lam fu kang mian kang ki ne du bu sarbe ka zhu, qingpi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu ce di kui ka zhu, qingpi tang na nye mian zhe cong kang. Lo go chong gi ne dong qu, guan bu lam, lo go lup chung tang bu ka zhu, qingpi tang na nye mian zhe cong kang.
8: Nyer tu gi yang, ni me ca wa qi. Nga gong he long dang we, chang xiu xiu. Logi Patri, Nico Chiqui di Subtu, Satu Namsiki, Ketulumin, Suyula, Nico Ki, Nubiang, Champion Yubi, Nagong Tang, Nikon Kudu Kuyang, Sambu Yu, Rizigba, Gundian Chongor Sochi, Dukuyang, Sambu Yu, 대회 니고탕 룽고 철초 양고 토블라 수불 견치 숙체리 부신원 토베 마치 모동 양갈 부신원 토 칠주디 어게 파츠 니고 치쿠이 당바낭탕 여투기 양 니메 차와치 나공 흐롱 당회 장슈슈 로게 파츠 니고 치쿠이 디 습토 사퇴 넘시키 캐줄로 민네 세유라 니고키 뉴비 양 쳔부딘 유베 나공 탕 니콘 커드 큐 양 참부유 리지바 균디엔 총거서 치디 큐 양 참부유 대외 니고탕 룽고 철초 양고 토블라 숙불 견치 숙체리 부신원 토베 마치 모동 양갈 부신원 토 칠주디 어게 파츠 니고 치쿠이 당바낭탕
7: 他要找阿基沙，找得来多少多主个？找阿弟是给阿开要买嘞，让不落亲戚那买嘞。喊你放的牌局是单的，爹拿个橘子做呢，人中的面子嘞，车站站的卷起面都拿。站哪股？也不是车椅。宿舍在门口的店家喊你放牌局单的这个话嘞，都是干么就站起，婆婆单，宿舍在门口人呢，就是地来人自己婆婆单，俺的球鞋单呢，穿也不是零个。
9: 这要我是啥啥，东西也做够啥了。你让了别去打压的韩立芳给吞下三百的人，去了了呀，你们我了呀，毛毛细细的，南部了呀，南部半部也不去要的。韩立芳的，我那也要多。韩立芳跟踪点给，俺们那个班的，工资也不是那热闹。
8: 他是温州传媒强国长，韩立芳从康，公司旁冷说。 Mijo Sambia Wok, Hanli Fang Chong Kang, Lingor Shalam Ki, Gekab Lok Che Katri Hanli Fang Chong Kang.

0: Shunba, nirang changgu xiegu, ngadie lege che lo zhul haqzi rugi. Gongsi sumzhu zi lob zi ima qinba gub dipsu. Chacha drunbu sadi, garho zhigbu da chari. Tongma indo kabu zi gyurungbu gyur samne tamde. Mi yuk zi la ka chego kiri.
1: Bola, ngama imna. Ngadie de yang ya su yungu yin.

Nani, rang kwa gyewi me hako maso. Rang nal gyewa lani, shobi pika dea orba. Rang dien demora, tondi yu gimari, remare. Yashoda. Ah, zi, Yashoda, hache. Ya, hengo jeda. Nyejara, nganim dolo de boje, nian ar doosh. Nyesu ya wosh gebla, rai kaskar gyu mandrola. Tando rang mordi, nyesu yu ne, morsha si se yu. Tagarab dungsha, pechi soko cheba, pats shu de shoshu. Doda, shafa di ka tulo sabju, dozi ne rang sugushtu, sugushtu ca suna, tulo sabdi kwa, si sang sang chari. Sugchi ya ajo da, sugchu ya yizi. Tando, jaju ya changma, nye rang chichi che ca. Dozi ne, nga se chom da, guzi chongkal chik chogu yu. Nyerang togo lakzesh ngongpo. Kala shimbu su, se malim, nimdo dos dung tu yongduwe. Wei. Si, duda. Da samdang mahri. Tunda di tolo gen sam rang yo mahri, shiba. Mashine rangge, lo diga na sabi ngui sangma, Lim so kasab xiao zhe dong, kong cui ke seng ma li. Ngui mei ne, jie ma sa chou li, shi ba? Yi ne kala ma sep che, nye ye ma nye ne, ti wei yung ma li. Jie ma ne ra xiao xie kang di na nyu, ngo. Tung do xie ya ju, shou bing ki ra ni tuda tsa sa cab li, da ma gip che yung ma li. Tung do ma gip che debi ne, su su su yi ge yung wa. 我，我先用个注意的，速去了。

0: kini robu ni charshdu suji le lyege amdu
1: nga osse mare
0: she nibe osri lege mebe gan jungun mindu kangba polon chu gyusha tama sha ya kage chime ba nga jungu bu ya sir ba
1: nga ta sish ta osung bi
0: Tris tris. Rantos taga, simshu rishdu. Shazhou rang simshu di suzi xiongne, tanda nengshi tabgyopn dhe chengmashi.
1: Lao shao osri. Mida mi chengmari, uzu yim khantis.
0: Mandra kariyo zhe. Bor xio xe ya rale junbi yutu. Ngami di nama chimbi neche, kanyin buda, bor xio xe ma caba dikshi, pa jie suzi. Gui bè lò tò tà, zhùn tàn xèr zhù gyù mè bè, mà gò bè, sè xù nì, xèr xèr zhù gì. Ngà nì gà rò zhìn zhò dì, sim xù ọs dù, tàn dì nì, zòm yàng gò jàng gò chì, zòm yò gò mì gà zà dì, dì lò kàn chè dì gì.
1: Chè nà lò mò ngò tàn zhè chì nì, tùn tù gù dè dù.
0: Sù gù dè dù. Tàn zhè chì à, bù gù chè dù yì.
1: Tà dì sù, dì sù, kà dà kì rà nì, jì lè jì kà dì. Nì xìng gì yù. Rāng ōng rāwā mē bē tsōwā tēng zhē gēn tū mē sāng rūpa.
0: Zhī xiā, tā sū kā rīwā zhē.
1: Zhē yāng, chāng wū xie nō, mā kī rā nī rā mē ngē rā chī gīwī. Kāp zhū khā zhū xio nē, kān chē tū mā zhī. Wāng dē ngō nē kā sā sāng sā. Yā mē tū zhī. Kē sī ōng. Nye sha zhu chi chi cha sha sa tu che bi yino, nga yi zi che tu gui. Chang gu shin sha zhu yi zi che tu gui si yu.
0: Sha zhu e?
1: O.
0: Yung gu shu be? Ali ngui guwa ma xe da. Nga ni tuan da mo zhu gu ne mi sung xio sam xi gi. Sha zhu rang neng xi sim cha kem zhe yo mar da.
1: Chen ya, nye rang chang gu shi che bi yino. Nga re tang de ne zu kente yi me da. Nga chaki zungme mgaare shingi yu. Ine nga tasu shita wa sengbi. Khaan isi no, nga da lao shaagi tante loo zu dachi, kisi tundo rikbur shima jimbi no. An kuga kyu na yomashi.
0: Changbu xie no, sha zhou, junda me mashi. Gili nyam chabshi. Midi thakar gama dana suso jontan khanche yume nami haa kumma shi.
1: Thakarji. Misa thik gabri. Suso nyam tsa chawri.
0: Rashu da. Khanche chaw ume ngalab da.
2: Wei, Chen Yang.
0: Yang tiap jajil kuo bi. Rikbu rish tim je, ba chi tsu na kar jido a.
2: Mare, nga, ba jio me.
0: Ba jio me e. Ran yin dar sin shung le ka le, ba rish gyo pchar shidu. Chuo bubu da yama do kar ching yu.
2: Toda, nga tang de, ngo ne ba jio me. Nga tang de.
0: Jis, tang da zoot xie yin da. Tiri nga lek pang na che wuyu, guan da xiao xin su ga rang yu a.
2: Chen na di...
0: Kari di. Kari, zhong duo mi du gui.
2: Mare, nga zhong duo me, nga zhong duo yu. Nga du gun, san ju lu ma do xiao xin tu ya me ba. Rang ge, to kya kwa kya le, ti zhe lep zang. Nga ni, chi zhe ye qi lo ma chung.
0: Chua me xie mu go. Chu zhong nga ba lep che ni, ang ta bo xio gyu a.
2: Yong a, lo... Lo dip qi xie.

0: kisi nga mena tunda di rangka rup tu ma re, shen suwe.
1: Gopde rangyi na. Yine nga yangya xie yi, chi nishu di rangka buk tsa gui lop sui tep zirda. Kisi di shulu yubi yino, nyan hal mesi che de yi.
0: Lo de buchi, nishu hanyu den jo. Tizi lo jik dreda, dunin dhubu che, ma dhuni yuk she yuri.
1: Yuk shan nguye meyab chabro.
0: Nye gen kye shio sran lebi mbo. Masi, tante tuyulu rahan tangdu, chayag samda che meyab cha. Yen yi chiga masiga, chiga masiga.
1: Ah, si yi chigi yi. Da zui chigi yuri. Gangwa bakbar gyubu chigi yi.
0: Takri, ye yu sti chi. Bakbar morda chab shio yuri.

Mungyi chune sushik se. Cedi dunba daki to. Jitu jibur nila yur. Niwe gurku nangto che. Gyurin gochi kibutin te kyone machiyo. Si, gudu chegashita sim sasha. Sorjina. Niede sengyoju gobe. Chobo nga nija. Chobo chobo, nga lengne tuyumido. Goyamindo yacho. Dima apchit marbe.

0: Tiring anzu lo yeba dru lamdi ani lemba gaji jili na lo liya bola mola liya kwenju ni ani nyongzo mune di kandere dosi daga dron.
1: Di shabsha ji wadi jik tsudash dago nani yandibwe?
2: Gyawo shushtu wala.
1: Nase?
2: Yangwo shushtu.
1: Chanda lemba di tibu dwe?
2: Da di hawa masu wala.
1: Di lo yeba dru lam ani kira liya kuya ini.
2: Nase?
3: Hangwadi na ti tublo, boyoshi dato. Hangwadi kompa jitu zamba ya, yang mo shi wudu.
1: Nasi.
3: Tewa janga nangto ya ga chao tang chukul chingme na, ngone nangda yung suri mendo wala.
1: Ta chana lemba di kiran tibu duwe?
3: Kare paadu sa chik sawe ni.
1: Ta kiran chega tiksu dile, tuya yin kiran.

0: ilan hiti toba da byuda gongpi yongjir gundi chenpo thayo ba ri. Nyeja roji zongki, mandun donje kanki biye bandoshi sa zoba di, mangzuji ki bandoshi bindohi dimbo zotu zomba chenzi wadang, chenzang, ngani suja nidio ka nyekyo zanyi, tajyo shiru shibi, mangzuji luen kekyo bi yagyu sa zay hedo chiyo ba ri.
1: Zobu namba, tende kanki zanju nido hiu chan.
2: Dele mangwe sanju chen dana, gyore jende APP la si zho.
1: Nganzo sanjin jayo.
2: Sonjin jayo.

0: Legong ah labe ma se. Zhejiang xia rongwe ge le tun se zi halam sa mi xin xia. Lam sa ju yin, zai zui xi.
1: Yes.
0: Gu da. Qirang yin. Gam si qi mo lo ya gi sam lo ko nyu me be.
2: Di ga si le.
0: Nam zha ba xi xi. Tantai ni zui li dai bi yi na, Zhejiang xia rongwe le tun se zi dian dian jir zu qi hu li. Qirang yin ta da sa ji pi gi mi zhang ba. Xian su wei.
2: Xian su. Nie qing hu. Zhejiang xia rongwe le tun se zi jir zu qi yi.
0: Di le nie qing hu. Nga yung qie yi li.
2: Rang a le yung qie yi bi.
0: Da zu ma jiu. Nie ta xie ca. Huang Pu zai qing rang ge, Ru qiong qi jie tai zhou kui le ka to ne chuan. Ahirangai chotou ne suishi. Himado ne zui lhengshi. Shesu. Semshu wa. Pige li su na, lego lego sumda zhe oma chi. Himado chorda shimguri. Tanda nga zui Zhejiang xia rongwe gi sengdi sangma. Kong lue ye guri. Gao guo chang ge kong zhen tang pie jie ni. Ran mei su zi yori.
2: Da sang mengu da yami du. Nian yin ba dao arzhun ki gui, ge si arzhun cao bi yin na, gong zhe dang ga arzhun sok to dang shi. Rang si a liao liao sum, arzhun ge zhidu qi sumen zhao.
0: Tantan ni zui le dian bi yin na,

Gungani, soja mambu ngwene, su kashu ki tuzi shishi. Wenyang soja kaji ki soja xianle ngunzu tu chaji angsar che si yu. Namgyu, chumbe che shu, nyungyu shi. Che zang gozu tong gwenpa yinbe, balen cha yu tewe kagu yu. Koro, bu soso yu lupon ta, sula shi dienbe, kangso tukwe todu dila ngang zhugyu che cho. Tehsin koro, soja xingam ki zi sang shu ki, nagung dienbe, nian ngeme ne, simse cho tu. Chumbani, gundu gabgi chodab tsu kashu tishi. Nganzu, kui kompa kanja bomin sebaro tontubdi. Kui, dergi tangdu jamni kompa jirishin boshoro. Kangdin tu ngansu ri gyagiyo. Na guidu chodai chigo nime choro. Chumbo nangxin kangde du zhowwe nubo me na yang. Hanzui xiawe baba le kangto du gyoje ki yoje ji sui yu. Te ta xin xingu tuwa gyumbo le yuebe baba tete du ten tomne te chumbe gangbo dabiu chenyu dianbe tamgo ki nubo tuyantu.

nani tuyandu kapsu. Khonzo chile keju yi sanye, degar lepshin, degwe ki chabu nangtu kuynye la zhuwa shin. Puri nam ngay la tuyanyo wa ma se, changboro chidong zamsin. Jigwe chunjam niwe watu, khonzo chile chikyu ngang chwe kutab chi. Kanzi rinni yugui, kalung chui ni chingye mikse shi tui tupyuro beba chi xindu. Tene muri nam, jikju ni tui ki tete lhuri ngang chiri tuanyo. Muri ki rinlu li, chirin zeyu shik chilu chay ni, suk chung we puru cu, yisim rabdu chochin yu. Pochoy juchang zamki muri shi la tamdu kyu ne pachor chazi cheba ta. Teche mochoy ki renglu jilo gyam ne rogdo nam tachoy dongzi chena ya pochoy ki paroy daksun che ne jayang xian cui komata pachor chedo mi ju. Ndwa na chow mangbyo tenne ju na kanadaya changchoo sakwe tu 주유 대비 착장 소자 디다키

Siti jin chorong samyo yangzara ki, chakdo ragwe coro nyam gawe kimshi jik kodon che yu. Tejin chukyun ti rizu kwa ne nungwe su yuk chen ne, deryu ta damnyi pyon chen siti kya zoy na ng te zhong. Bulidan galimbaya xingjian ki rivo ta kya zoy zhen zam su, shikyu na zo jikdo chungwa le, gigam di pyosum chokshu ki goba sarshin che yu. Gamsa ta kya zoy, dikei ce so la pendo rib ta riba chen tu piu. Kya zoy ta gamsa nyi ki jenwe te ne te se xie kang le chen tu. Te yang kanda de nu kya zoy chen men zha mo su zha men to gui chui gui chal na sum cha chi ki xie kyun ki to kye xin yu la. Tini, se kule toku tiongkong pisum tsokshio ki ne jasa shikya shi. Dongbo titaagi parisen tu, kanadiya kui xien karu le ya, cezo pisum tsoba zomiyo. Nga guan tini, tiongkong pisum tsokshin nga zara bobar gawwe kui shi yinbe, rik zhamin ki kengwe ya zanjian nami na tso peka kye shi yu. Bena, tom di dabu shi. Ko ni melin changme tom na chee ki bundo tong kakshu di shi. Ko ro, chakri gabyo ne pokwa min jing. Ko ni tom na kondo shi yin shing. Gedu shi ju tong gubo shi ki wang ki kobe bundo gabo ro kyo shi. Na zi ni kuyo kimshi yin be. Ko ro, kangdo jigwe ki dyolo yu ce ngan yor che tu. Lore yerdui chargabsu na zainang shuruwe kegyu chuo na zogi shimse kwe mingtingdu kegi. Tom xiendan zhawara kwe gyan yinji shimse songku.

0: kesi kama sanba ino. Ngar zuho ma gib che de. Mudu nyam do shib, rogba che, chil de ayo zi. Kesi ka san che, ke ma limba ino. Ani niga ka kyang bu che, je ma toya ka bu che zi.
1: Gu bu sa shi, saib din zhe shen ni ha gu nindu.
0: Nga samla ya bu shidang. Rang so shi, nga zi ge ba shing hu.
1: Yo. Ngam chashilungi, ta wono, nye nye lo kasangu shibie.

0: kaliru tu.
1: Nga, dirin kharir siyem na, ka shibshi gongbi.
0: Changbu siyem na, dirin ngay kakum nyerchigi.
1: Nge, sanju lichichi.
2: Shiba xie chouzhi, yunga, mokwa ta chena. Tini kinti chepzhi, ni mangpa tinti tonyo mebzhi, xiangbi tonyo mebzhi, ka kongbu dugi.
0: Ngamcha lindu, dozi tonga lulu chegi.
2: Xie mokwa, rangji kebzhi lo mangpa tinti chinzang kari yinne tonyo yuwa zhiba. Yinne dingji chinji da, rizhi chobu chinji di, ngangune gawa shidu.
0: Rang gawa chung zhibzhi.

0: ti shang na shbe.
1: Ri. Sa shi de ma to, xin dai ka la suwa qi bi ne. Ra su bu su sam chu. Ke ma sa ma.